0: new month. One more time, mo kigbe pe happy new month. Mama ati baba, daddy ati mommy, brothers and sisters, welcome to your month, the seventh month, the month of perfection, for that matter. Mo ke yin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin te leso mo la gugu enu mi le mo ki yin pe happy new month. Eyan yan fe dide nle mo ba yin yo. Enikan ni kini di osu ti tun bere loni to je ojo anu amini yen pe titi osu yo fi pari wara anu ba kan le ni enikan ni ta londu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti joko Fourth Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun nilu Ibadan emi ni mo kiyin pe happy new month. Oh, be se laju eti laju si osu keje o. Ilaji. Ah, ilaji to ku ninu odun ilabere loni. The second half for this year 2026. Ah! Nje o labere odun ina. Gbogbo eyin to je wi pe onbo mi o dabi eni pe o go ni first half. Mami kan an lo si second half odun yi. Nibi ti Olorun ti seto. Gbogbo nkan lodu le fun o ni agbara eni to laye atorun ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato ipade aramanda la se laaro and then yo se ri ni ojo Sunday ka to wonu convention ni bo ni eyin omo Olorun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo dobale ja lo kunle gege bi mi se mo wi pe ojo meta le yan gbodo fi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni lati ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo iwubo ni bo ninu bibeli a discover ku ni loju anu eyi wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu totun yi wa ra anu gba. First impression always lasts longer. So gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimo loyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yi oje osu mo ni gbagbe ninu aye re. Oh e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gborin iyawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade no convention lagbara eni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni ki yawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo Olorun wa ki lo gbe wodu wonu osu ilaje osu ki lo gbe owo nu ilaje osu to kai awon eyan ti lo ai mo ya awon to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwoso ni sa e ma bo ni bi pepe e ja jojo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu gbo soke laipe
1: anu mo pe me debi ja da ja pa mo sa me da ma na de o ku aye o bori mi o bi mo de ife la ni eh anu mo pe me debi ja da ja pa mo sa me da ma o ku aye o bori eh

e ti bo pada gbogbo eyin omo olohun so pe e bila e yago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo loni e si orile e si ori yin ba se nbo church na niyan to ba ti wetan mo wule we nkan kan wa church loni a sirile wa ni se osu mefa to ku yi eye eye la ba wo sunday service ni bi 34 wa lese enikan ni afo ese afo ese wonu convention ni is going to be the sunday will be the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni a to ti mu osu mefa la o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun yi to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de biire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo alai ni waste akoko nibi te ba wa eh gbogbo en ti ba nbe waju so pe ki won bila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e dide nibi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gba o e meje le gbe ese si waju o akowe re ohun ti ako ni wi pe Olorun sise fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo sota seta se oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di ago mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni ago merin ma wa so n ta fi break osu mefa loku onilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbon ti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan ti nsin gbaabo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko mo lo eyin te ngbo mi omo ye odun to ti nseru mi omo ye odun ti won ti yan oje mi omo ye odun to ti nsin gba ase jade la ro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade kuro labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeri ko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli ni yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to bi ese keta siwaju wa yi mo po lori lai yen o kan yi koju sona bomi ah ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ni o koja igana ti oje mami o koja nitori iku ati ajinde jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e oya oya oya oya oya oya in the name of Jesus Christ pe yo pon moju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori facebook o dekunle epaphras let ipade mi ala katuaya gbogbo eyin momo gbogbo eyin omo olohun ipade women convention ki se to be nikan o iro o komba awon obinrin okan mo se facilitator awon ni o si agbeta ewu e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje se bayi bi ese number 4 si waju e bi ese number 4 si waju Elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori babe re o ni lo ni igba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo le kini o lo le keji o lo le keta igba to di ele keje bibeli so wi pe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o Elijah ni lo te lo so fun oba Ahab pe omi de ko tete mo lo leyin ele keje abo si osu keje owo ti ndi gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti en gbe le aye re mole ti oje ki iyanu okan o mo duro ninu oje buje mo ase laaro kutukutu loju ese number 4 yen lo ti fo ni igba meje owo yen ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe in the name of Jesus e ki gbe osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so
nkan o te ni lo sey olongbo owo ti je ota o ti gbe dan egbe ese number 5 si waju bibeli so nkankan leyin igba ti elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to mo yen ku o sari wa ba woli olorun elijah elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli we bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen si jade ni igba meje e kigbe o sun keje mo wa yi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje

Christ. Wago eti mo gbori bo se foye ase ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ. Egbe ese number 6 si waju olufe pepe yo pon mo ba se ran si de ba se n ba boy mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wi pe o ti ori re bo odo jordani o ti bo le kini nkan kan sele o ti bo le keji nkan kan sele igba to pe ele keje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ri ara re mo o dabi omo titun e te pare lara re gbogbo eni ti ngbo mi loni mi o mo laiso osu mefa to se mi o mo ise ti nbo fa ni odun mefa tabi igba mefa o ati bo si osu keje loruko baba to ma ti temi mimo aisan gbogbo fara re o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus Christ olufe inu mi odun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje o pare patapata in the name of Jesus e wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo wo bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di nimo fun wa ni wi pe won kan jesu mori igi lagbelebu oro meje ni jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu jesu niyan ha emi na duro gege bi iwuko ti jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi nba gbo to si ami loruko jesu o pari ogun re ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e kigbe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora e le mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kandu eyo kokan si wa lowo emi ati iyen lawo lo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kinu je kilo date je 7 awe ojo meje la gba ojo ta ba si pari e ni Jesus City a gba woli olorun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor a gba won la lejo ni Jesus City kan na pelu anointing e meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo focus si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbogbo yin te wa nibi to jina tin ti igbe so jidodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City kin to so nkan kan die e je fenu so bayi wi pe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le dan o iwo na le join wa losun a sese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja won ti o fi o da lara o ni bo le tin gbon mi ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo bo si se se mo se ta won mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti won fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iru ebo anu ti e loni iru bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odewun loni sa tabi iwo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa bi nse gbogbo ta nse lori radio 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47
Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi oh gbogbo le bi mo se ndo yi be ninu mi ndo e mu candle eyo kan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yo pomo e ma we ri te ba nbo don't use your don't cover mo cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkankan awon ko ewule cover nkankan tele ha interface the convention re o ba se mu bayi oh my na so fa halada hasha oh akobu okele ki ra won be ru ebo majemu re